ana pe nyame nko ana mwa osomo osofu ejekum ene ne yire mema mwache ana pe muni ha ofise jumedi kese pa e koso e o banner of grace inti bebi awo biare tumrika na ko banner of grace ewo fisi amasa man fisi mehwe ewurade nim anapahema mehwe onyame nim anapahema ekoso ewo amasa man fisi empire ni jirim dedende nkura Mengo siranka moho na bibia ntumi yipe yenhye nyamedi nyimnyamo na wachimi na wamoya kwonchi na ntimbiri bia bo modern se obedwani asefo no

0: jao na bibi sento ubebi sesenti na Yesu nu unim na unim isanse unimadi nyina nemu na opese embribi edu na sehum etu yari eba otabi tu asemu weisi na weisi ya na nyame enkasabu wa nyame pese unya jidi na hutoso ewo ni mu anapenye pese wakiti asenese nya jidi ni hutoso ewo nyame mu na jini dise seni eti biyano obebim ewo ni brim
1: amen
0: usufrenwa ubeti u yisi isu yafunu kusi bra omu sufre Yesu Yesu ya mfiyo omu. Now another isu ya dia mama mihu wa ha ame pese isu ya dia uomu na yitie fosusu ya dia uomu enese empembe bri ube urefi ibi munu na embrabi defiyo ho maame ne se meda enyane me papa se meda enyane me eti ukopeni panokura obekono wada eti ese wada osema ye enyane no orofuti emi o migidi eyenokure ese se otumi danin danin wabrabo uo right so beka se mada maye enyane me but make a room. You see, nientia meka se ni se. Na ushwe Yesu diye, babu si na wadawu. Na asochinu, ye afa, isu yafunu. Asemwa Yesu, na wadeyi, isu yafunu kunyane ni se papa. We ni dimua, sorry. Isan se bibi si, empemi wo wa, udana so bibi nyane wa. Na onyane for your own good. Ye nim se senia Yesu ti na owo kuduo num ne definitely bibi bone entumi nto isuafo no de but babu si wo mu kunyane no se wan soria menu ebia ye dey sometimes ebi wo ho wada usima ye nyane wo ebia na eja bi to wo dan mu mehu bi da obisi o mada maye nyane me batu ni mni esi enzu ya nanse ya eyifa nkrofu yi masoro baba kwose papa se enye nipe wo mantem ho a ebe bo me dem pam pam pam pam a ena me soro ya enka me ni beba mu nso no na se me menwu a me mba ne de na omoko ifise me dampa so ena me mba so da fom bra meniti ye no na sese nsu ne wura ye demu ma empa me nkwala na da so no afo orofo anapei ne me pese oti ase ne se edu biribi na se frɛ waje so isan se wu nim ni ntia ofrɛ no eba babu se bra Yesu sori no Yesu kasa anapei me pese oti ase se your storm will be over emfa unkwewiye ebija nemum learn to depend on God suya se wudu unhumbe tunya meso neja se wawudu unimdiye eye no se wawudu unimdiye ye ubeye sa enjaye etu ncha unya result nemum se osufre Yesu tise niya isuyafui efre Yesu ha menim se ogie eni fahudi ebeba wakwem experience eye but nia wudi wo experience aye wudi wonim die aye na wunye nya nso anu no just call upon him and he will respond to you ba menim so bi kabi mu
1: madas na kakra mezo meka na se se une ye ubi na mo so sun bibi wonu na bibi ni a wetin ma help o se esuafo no mo ye sun bibi wo rad ni hu ni utume ye se wo sun bibi wo onya kuna wonene namu namu na hu

0: Wonim.
1: Me jidi sa 2019 ewura mi. Adamfobi ni adamfobi ntemat. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am 1 to ajai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Oso ntim ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tsuno mu ni wanti asia. Ya tsuno mu ni wanti asia wunti mi nso. Yet, me at your number, yet,